promo se yang ye ale puni ni de ticket re tho pu si na ticket good lot do si yin na le blue the phra ba ni de yang ye me ma me ja ni de na aswe khe phwin na ro akwi chan ni do phu no di chan di nyan ni do phwin na bre glimmer promo si yin na ro chrome do he na ma limitless to to phra ba ni de se se yang ye phu no the phra lu mye te blo chin ni de yang ye khwi upload mu tu do ta sha ta pa upload mu si yin na ma Medutia tuta lopo niti anye alo nidu puna at the trucha hita nidu pui hinama singing nidina tari te gajina pre. Tiki glo lebeta nidu amura tari duna. Leku te nidu heku kokia te pita mesi leo nidu dosu kali siyena. Tesata painama atute shocha nidu puna ISB miyama inaro. Dilu te nidu ari gajina hesu telube sipa. Tesata pa aplomu se lepo gloma nidu heku kali si o. Leku nidu hiku kokia, the pitame se o nidu dosu kali si inu, the shata pa nyi yinama, atute sho chani du puno, ISB miyama inaro, desu singi nidu puinabre. ISB miyama, lady luti nidu yinama, me aula inu, a pipi tu nika du, tiki a du ku kali puna tu, glima aplomu si inama, lalu baba apagloma beto hiku kali si inu. Lebeta benidu amura tari du leo nidu dosu kali sina bukloma benidu anye esi tari tere chanidu puna dilu te nidu nabre. Puna ro tasha tepa aplomu si le bukloma nidu heku kali si yinu leku te nidu heku kwa kya si na lebeta nidu amura tari du si leo nidu dosu kali si yinu ma tasha tepa si atute cho chanidu puna ro lebeta nidu amura si leo nidu dosu kali si yinu Desha te pa te pya te she si na tu te sho chen ni du pu nu ala sha miya ni di yi na bre. Kunya le me tu tia le po ni di tatri he na ma. Desha te pa aplo mu si le pe kroma ni di he gu kali si yi na. Ti ke pu si le o kali si na ame ta te chen ni di akla klo si o ni di tu to. Desha te pa te ki si yi na ma asu sho chen ni du pu nu ISP yi na ro ati che miya ni di yi na bre. Tetri gu yinama alipi pegani di zi pro glime aplomu si yinu. Esi shapa ni di tasha te pa ngi si yinu me tia lepo ni di puna te. Esi la juni ya di hegu kali si yinu. Lepi ka ki be ni di anye aji eri ni di tuto. PDF si alipi hakanu be ni di anye. Lepo ni di shinyam yi ji aplomu si yinu. Amyati shu ni di puna ro. Tasha te pa si na be uku be ni di anye esi aji ni di puna dilu ti ni di yinabre. ISB aplomu ari kya gu yinama, ananiri nishina tanna, apyepe ni kya di zipro puna te, glime aplomu si yinama, ala juni kya di vimu te yele kali puna te, ananiri nishina lui na, teni di kunya ananiri nishina siyo na yinama, apyeka ki besa ni kya di vimu, nishina nye vimu puna hinama singe ni di na, teri te kya yinabre. Konya hisu telebesi MCDM KLK tenuyo kuri kiama teni kiada beha ni dani di buamu pesi lopli umu riadu ya te seni lo di puna te prepani te buit te teri.